0: serigne touba neena sa yo nekké ci bir mbolo na ngay sam bu baax te neewal say wax te and ak dal so bëggé ndirign
1: touba mondou bi duna wërngël kep

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديل سنو اغيين سي سنو يوبلو سوبو بين باخو سيخ اغيين بس بو نيك سي وقتو وي سي كاتنو يالا سبحانه وتعالى اك باخام سي ميكروفون بي سين بوكوم دارا سين طالبي بابا كارلو kaddu gi di bayko fi ci seen radio ndiarem fm leklo ci ak qasid online touba monde te nek fi ci touba mila technique bay fall cham ñu am mbekté lol de swat ak yeen ci yobul yu am solo yi nga xamné ñi ngi koy and ak yeen te lepp ñu ñaan yalla borom bi tabar taala juro ñu ndariñ waxtu wi ngeen di japp and ak ñun di jël waxtu wi diko diglu yalla nako yalla def ak jaamu yalla ko yalla nangu nongi ñaanal bu baakha baax serigne mohammed muntaha mbake hafizahu allah wa ayyadahu wa ra'ahu wa atara allah baqa'ahu fi nabi jahil qadim nongi sante yalla borom bi tabaarak wa ta'ala bu baax julli ci mustafa sallallahu alayhi wa sallam ñaan yalla nangul ñuko te nangul len am bekte dajwar ak yeen ci sunu yobulu suba biñ baxo sekk yeen bis bu nek ci waxtu wi ci carton la yalla subhanahu wa ta'ala ak mbaxam ngeen di ci and ak seen bokkum daara seen bokkum talibé bu len yene yiw nit ñi yewoni ak jamm no nga dagan ci borom bi tabarak wa ta'ala yalla nu yendo nonu le diko delu daganaat ci daraaje mustafa yalla jamm dekk ak nun te jamm joju saasu nek yalla yalla ñu xeyet ci niko jamu yalla ndax da tax jamm sax ci barab bu mag di nek bu lol weso tay insha allah rabbi tam biñ fassiyene fatlante ak yeen modi rek dañuy dess ci baat bo ñu wax legi te moy jaamu yalla bokki jaamu yalla nak kuko wax da nga wax julli ndax yoonte bi sallallahu alaihi wasallam neena julli mo gëna mag ci jaamu yalla yi motax nit ki su xasse wax ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah moy dag nga carte membre ci comité musulman legui nak ku dag carte membre ci am mbolo mu sañ la digal sañ la téré kon dal di julli waxon tamit ci ben way bu ko lajol nako ayu amalin ahabu illahi ban jef mo gënal yalla mu ne julli rek ci waxtu wa bokki julli momu nak yent bi yaxal na ne du meuna wër te ñapp amul motax tay ñu bëgg fatante ak yeen ci ndox ginnaw julli muunte wër te ñapp amul te ñapp momi tamit du ndox mu yug man ko ñu fatale rek bokk yi nga xamne ñom lañu xeexal jotaay bi ñu fexé bay baña sank suñ ay jëf ci di fonku liñ wara fonku bañ ko sagane ngir yagguñ yag ak mom ak dekkuñ dekk ak mom kon ndox dafa am ñett xéeti ndox yo xamne mo am yette xéeti ndox yoy nak boko xaméwul man nga japp ba nopi japp na am nga japp fek amo japp nga dem julli te fek julli ko wirut ndax yent bi sallallahu alayhi wasallam moko wax su boba nak li alquran wax ne jëf yu sanku mo ci taxaw yalla yalla doxul dig ak jëf yu sanku yett ndox yoy bi ci ñëk moy ndox mu man lepp ci wolof ndox mu man lepp ci wolof ndox mo xamne boy naan mo ci gën boy toggu man nako boy foot man nako boy rahas man nako boy suxase garab man nako loy def man nako boy jappit man nako boy sangu faral man nako lol moy ndox man lepp nga xamne ndox la mo xamne namu genné ci téen ba wala ci robinet ba wala ci seyan nga wala ndoxum tawma dara ko juko dara raxuko xet go soppikuul tiaf ko go soppikuul melakan wo soppikuul ndox momu lañ wax ne moy ndox mu man lepp ndox mi ci top moy ndox mo xamne amna lu man amna lu mutele amna lu man amna lu mutele niki ndox mi ma ñëkkon wax soow da ca tabbi wala diw
wala parfum wala yuna demé ci xéet yi ñi lek su boba soppi ko na ndox mi dootul mëna japp dootul mëna sangu farata ak top dootul ko mëna def waye téwul labna ndax soow dañ koy lek kon mais nako ñulugé mais nako naan mais nako raxé waye mune su ko toileto bo moy ndoxum ñaaral bi ndoxum ñettel bi moy ndox mi nga xamné mom mo safana ak mu ñëkk mo mom munul dara moy man ndox moy ndox mo xamné sobe la ci atab munul sangu munul foot munul nan munul rax munul dara xana tour ba arrosé ko say garab yetti ndox yoy nak bokkuy kon ndox mi meuna defandiko ak top yalla moy mu ñëkk ba ma la xon ndox mu ñëkk momu nak boko amé ci ngay doora meuna jublu xibla nak yenn ci ñaar yi nga xamne ci la lap sédliko nga jima yëkëti am toj ci yow ñaari lap sédliko moy liñu tuddé la bu hadas ak la bu qabas hadas moy yëkëti am toj mu ndaw ni ci wara japp wala wara japp mëno japp nga tim wala nga wara sangu mëno sangu ngir ay ngant nga tim motax hadas moy set ci njap wala sangay wala tim te ñaari ñeek yi bu mujju wi da len di wootu la bu xabas nak muy bu ñaari lu xaju lab mom dafa sedlu ko ci ay xaj yenen bi ci ñeek moy da ngay set ci sa yaram nana mo ben tak tak ci tir amu ben tak tak sobe ben ñaar nga lap ci barab bi ngay julle ñet nga lap ci sa ay yere kon yere day set sa yaram set barab bi ngay julle set lool lañ teunk ci la bu khabas kon ñaare xéti lab ya ngok bi da ngay wara japp japp wala sangu sangu mëno japp wala mëno sangu ngir illa nga tim be da ngay fexé ba bo noppé fi ngay julle set li ngay sol set sa yaram set kon lool da bokku ci sarti tax julle wir sarti tax julle wir lab da ca bokku muy xé ñaari xét lab yi mala wax ak ni mu sédliko bé sédliko ci ñett bi sédliko ci ñett wala bé sédliko ci ñaar bén diko wootu bi sédliko ci ñett batay bén diko wootu ndax budé sangu da cey dikkat benen yon su booti man nako wutu waye barab mom faawu dana lab yere faawu dana lab yaram mi faawu dana lab nga do tabbi nek julli bokki julli nak suñ ci duggé momi dafa am sattu yi tax mu wër am sattu yi tax mu war xamna inshallah rabbi dañ leen ko topal nonu ëlëk dañ dik ak yeen ci tax mu war buñ noppé yi tax mu wër ak ni sharia atté na ku jullé nonu ba noppé nak néna la baxna ak haqi xa ni mi atté na ku jullé ba noppé moy lé fi baxut fi baxut fi jagut way gina ak guñ fofu bokk yi dañuy yemal ak yeen fi inshallah rabbi dañ ci dikkat ak yeen ci yeneen jamono assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: anam yu bare bare la
1: la ci jitu moy sa digënté ak sa bop da nga wara dimbali sa bop loolu l'islam jëkë japp nan ngay dimbali sa bop moy défal sa bop yar sa bop selal sa xol ba do ci yene aw ay benn julit loolu fofu la tambalé loolu fofu la takaful tambalé sun borom do xane dafa wax ci alquran ne wa nafsin وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها سن بروم دا لا بيندال دافال لا جيم دافال لا بكان موي شرو غي نيك سا بير رك nga meuna jaar ci yoonu mbon meuna jaar ci yoonu baax sun borom nak ne digal na la xamal la itam ne ki gëna baax ki gëna taxé moy ki nga xamné selal na bopam défar xolam ba mu jot lolou ñu wax tazkiya kon fofu le takaful ak dimbalandi fofu la tambalé moy nga dimbali sa bop doyam ci defar xol gogou rek waye da nga wara dimbali sa bop ci xata ba am wirgu yaram lepp luy yak sa wirgu yaram lepp luy yak sa yaram wala mu lay lor ben ciir ci yow nga moytu ko lolou l'islam da ko diglé lolou kon moy wetu aduna gi nga sax ba mëna liggéey li nga aajewoo lépp sa jëmm aajewoo ko nga di ko defal sa bopp lu foofu la dimbalante tàmbale nga dimbali sa bopp wabtaghi fi ma ataaka allahu daara al akhira wala tansa nasibaka min addunya wa ahsin kama ahsana allahu ilayk wala tabghi al fasada fi al ard moo tax ci lislaam dafa xaram nga ray sa bopp xaru dafa xaram ndax moo moo jëmm ji jëmm ji yàllaa ko moom sa ñëw cee soppandiku sañu jekke kin damay dag sama loxo bi wala damay dag sama tank bi wala damay ray sama bop lolou ab julli sañu ko sun borom dafa wax ci alquran wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima rasul lay tekko ci wax ne kep ko xamni jël na ngannaay wala dara rek gañ ci bopam wala sax mu ray bopam kokey faw sawara la jëm kenn mënu ko taxadu gajjal man qatala nafsuhu bi hadidatin fa hadidatuhu fi yadihi yatawajjahu biha fi batnihi fi nar jahannam khalidan mukhalladan fiha te mom bu duggé sawara dudu fa genn xam ngeen ni amna ño xamni bu duggé sawara dañuy genn dem aljana julit ni mbolam julit ñepp rek ku ci duggu sawara da nga mësa genn dem aljana sawara fotukaay la rek ci julit ni julit boo xam ni deful lu baax toppul suñ borom nekkul ci li yàlla gërëm di tooñ di jël xaqi nit ñi faw yàlla dina ko fayanteeg moom am na ñoo xam ni fii ci ëdduna lañ koy fayanteeg ñoom mooy teg leen ay wéradi ak ay coona ak ay musiba yoo xam ni dana dindi dana leen setal buñ setut nag buñ duggee ci bàmmeel foofu lañ leen di fóote bu bàmmeel bi mënta setal sa mbir nag faw nga jaar sawara moo loolu moo indi ram am na ñoo xam ne ñu dem ba sawara am ay gars yoo xam ni dañuy taxaw fa kanam suñ borom ne leen sama waajee nag dama bëgg nga tin ma ci loolu mooy ramm suñ borom ne leen mën ngeen a jàpp seen loxo ñu dem aajana waaye nag kii nga xam ne dafa ray boppam kooku rasul lay dafa wax ne kooku dara mënu ko tee dugg sawara te bu fa duggee du génn xaalidan muxalladan fiha dafay béel ba dafay sax moo tax ci l'islaam xaru xaram lépp lu yàq sa wér-gu-yaram sax dafa xaram lu yàq sa xel moo tax loolu muy indi ñu xaraamal mboolem luy xeetu dorog ak yàmba xeeti yooyu ñuy tux nga xam ne yàq jëmmi xeli doom xelum doomu aadama wala mu yàq alal doomu aadama sax lu mel ne tux yooyu yëpp boo gisee ñu xaraamal ko loolu la suñ borom dafa wax ci alquran ne ya ayuha alladina amanu innama alxamru walmaysiru walansaabu walazlaamu rajisum min amali cheytan fajtanibuhu laallakum tuflixun innama yuridu cheytanu an yuqia baynakum alcadawata walbagdaa fi alxamri walmaysir wa yasuddukum an dicrillah mboolem xeeti ñolli yi moo xam sàngara la wala yeneen yi ñuy tux yooyu yëpp nga xam ne day yàq xel wala mu yàq alal yooyu dañ ko xaraamal ci lislaam loolu lépp nag dañuy jug nit
2: ma dalam gi doo am safar di defar mbooloo mi loo jëf ñu dal koy ful lu duun laa ngi yim na ko ngir magalam gi don safar di defar mbolo mi lo jef ñu dal koy ful lu don laangi magal gi nak moko da def lim ci digle de moy ñu jaamu yalla ci sunna sun digal laangi serign bi nak mom ci bopam da na togi ñamam tangal kafem dibegal mbolo mi yon waangi serign bi deele na ne ko gess mo man ci bisam bi bis bañuy jaar la dañ koy ñe te xem gaangi ne ñaari nit buñu dende ki di fonku bisam bi dana raw ke ko fonkul ras bu gaaw baangi te neena lo am ci dunya ji ci xati payen ëlëk da lay raw bu len koy ñeeblu mur maangi serign bi xamna ba xamé aljana ki yefam lo bëgg gis saw naqar dem ngor gu reey gaangi teewul mo xne bu waxtu magalam gi di ñew danan ko yakaw liko kay sentu nos gaangi ni bi siidi di mel nit ñepp ñepp di bekk bisam bi sa bu dikke moy raw lu wer laangi serign bi wona la wuy jil yalla moko defal mo am lu dul jeex te la bir wuy si raw gaangi cheikh abdullah non na am nay gaay wir yu deegal yo xamne donte dañuy dox ñew ñu ñew ñaangi cheikh abdullah non na am nay gaay wir yu deegal yo xamne donte dañuy dox ñew ñu ñew ñaangi digal yi nak ñaara gi yo xamne mom le beggoon moy magalam geet juma ji yaar yi fi yaangi juma ji nak jëm jey mat waye ciol gi do mat te bubu sax dañu koy foot ya salam gaangi seigne babakar jaxatetam am lu lom nu waxon ndortal juma ji lu yemo yemo wax jaangi li da fi am ci juma ji jarna xeyna rajax sabab toj ngir liggeeyal bamba war gaangi juma ji nak legi bi mi yegge digel li fi dess magal gi rek fi ses magal go mag gaangi juma ji nak legi bi mi yegge digel li fi dess magal gi rek fi ses magal go mag gaangi magal gi nak dafa lambo dekk beek liko weur ak fep fup julli kat ne yaatalam gaangi Europe afi Amerika, Afrika, funin mana nak? Nai jang teri bi ak adis digal langi sin bambanat. Fak kasai dia pedal di dekhen adisi ak teri bi yombal le mirmangi. Jelal kasai di. Ya Allah aman durus daga am. Ya Allah ku wache limup ke mil luwer langi. Kwa khamna nak? Al-Quran am kat dako jafe lol. Lay wax ki man al-Quran nay boole ñaar yaangi serign bi waxna ko am yolup hadith yi ta am yolup Quran ak bu magal wittalam waangi yep nak ben bo am rek rek la wax ko al-Quran fat sikariit fat ko dab gaangi magal gi ngay dabe boole bi wa gaay amon tem rawla yow mi nga don dab jitu mur maangi kon nak ko am yolup magal gi lu mat ati at ëtt bu señ bambane ngay ne lu doon laangi kon na ko am yoolu magal ji lu mat ati at ëtt bu señ bambane ngay ne lu doon laangi jotaay yu señ bamba be muy ne akub yonenam ku bëgg teew na nga teew magal fi jaggaangi ku mu la teew na nga jël asleuf ta def ca batay bu yene selle nga feñal yene jëf jaangi lo def ci magal gi señ bamba gi gis ta du xeb lo yene yit dana xam bul wax lu neew laangi ganar ba japp geleem deureum ba ci milliard lo man defal lo manul yeneel dewan jaangi ganar ba japp geleem deureum ba ci milliard lo man defal lo manul yeneel dewan jaangi nun gaay dekk serin toba ci bir dekk bi lansar yi kat bu nuyebu lenn muñ gaangi yenen ba kat fu mu geso gi serin bi mo tew fi ak wetam gaay yonen baangi gaayangi cheikh bamba kat neena do gis kenn man ko ci to lob yalla bi alquran jeewrin jumat jaangi lansar yi moy nit ñi am keur fe ta gan ñi di ñew yenen bi waxna lu wër ci gan hadith baangi man kana yu'minu kon gan ñi dañ leen di teral yenen bali lañu wax topal digal laangi non wacc sun lal yi jox leen togg ñam joxe xif di kaf di rebel li mo gën bernde mbeg maangi non wacc sun lal yi jox leen togg ñam joxe xif di kaf di rebel li mo gën bernde mbeg maangi way kat banena lu gan gi manu manu do te buy dem di netali lam gis moytu khaswaangi nebeul sa jikko te jikko yiwu te nebu sa mer bu mar te bu mer tayit may mare yon waangi sagan bu yekse ne mom da sonu nang ko wutal fu ya musunu fa yow fe xel ko ndam laangi buy lekit bu ko boole jëm yoy xamulen bu de borom kersa day rusur te lor jaangi buy lekit bu ko boole jëm yoy xamulen bu de borom kersa day rusur te lor jaangi bul geud bul xasse bul dor don te lay gone sax ci teewu gan gi da koy reddlo ndigal laangi saggan ba saggan dewen buy del ci wat do xalaat dalat sa keur tangane Touba lu ñaaw laangi serigne bi baaxela may le keur gu ya ne fayax mo am ganam ñi bu len merlo lu sew laangi yow gan gi bu nek gangal nit ku def lamu man bam jeex ca tak nga koy ñaan pass lu sof laangi yenen bayit dafa wax ne adiya fat nak salasatun ñetti fan moy ngan waxam jaangi serigne bi faguna lajul kenn lu mbeugam lu way di jox nit na don lu man digal laangi ku dal ci keur gu ne warna fonku keur ga mu dal ngir picc sax ciar bu muy dal nawko roy gaangi liggey bu de jot nga and ak ñom liggey la nga man se weur se dit bu ko genné keur ga xel maangi sa bo sango genn duuy say pass mu fess nga ne fess bo del ci waate di laaj reer gatt xel gaangi siare warna la kenneewul bu len ko defit waye ndagam da ngay joxe dal bi wat ko sof gaangi ki teru amna lu war kañ teru am lu ko war ku wacc war war ya def nas njombe war gaangi ki teru amna lu war kañ teru am lu ko war ku wacc war war ya def nas njombe war gaangi ñewal te señ bi di tax teru te señ bi di tax kon ñaari tax yi bu ci toj soxe ñaax gaangi gan ñepp yal nañu am magal te dekk yi am ñubek nubek señ bi beug yallaat mi ga maangi gam ñepp yal nañu am magal te dekk yi am ñubek nubek señ bi beug yallaat mi ga maangi subhanarabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin wa rabbil

0: Tuba neena képp ku bëgg a topp yàlla te amul ay teggin du am mukk lam bëgg.
1: Sëriñ Tuba neena teggin mooy alal di gën a am solo ci àdduna ak àllaaxira te mooy li gën ci li nit mën a damoo. Sëriñ Tuba neena deel yërëm képp ku la féete ndaw te dee ko digal foo toll lu koy jariñ te di ko teg ci yoonu njub. Sëriñ Tuba neena na nga warmaal képp ku la mag donte dalaa niru ku xeebu te ñàkk solo. Sëriñ Tuba neena waroo yaakaar mukk ne nit ñi dañu laa war a warmaal ba ku ko deful mu naqari la. Sëriñ Tuba neena na ngay seet foo toll li la war sa digganteeg nit ñi te bañ di seet li war nit ñi ci yow. Sëriñ Tuba neena na ngay jëflanteeg nit ñi ni nga bëggoon nit ñi di ko jëflanteeg yow, loo bañ ku la ko def bu ko def keneen. Sëriñ Tuba neena del sàmmanteeg àq yi sunu borom doxale sa digganteeg mbindeefam yi ngir jëmmi yàlla. Sëriñ Tuba neena bàyyil foo toll di fo ak di ree ak di yëngu-yëngu gu amul njariñ. Sëriñ Tuba neena saa yoo nekkee ci biir mbooloo na ngay sàmm bu baax te néewal say wax te ànd ak dal soo bëggee njariñ. Sëriñ Tuba neena saa yu la mag waxee lu mu la wër la wax na nga ko muñ, saa su defee njuumte ci sa kanam na nga ko sutural. Sëriñ Tuba neena képp koo xam ne yitteem jëpp mi ngi ko jëme ci bànneexu lekk ak bànneexu sëy na xam ne mi ngi ci yoonu alkande ak yeddeel. Sëriñ Tuba neena na ngay moytu bu baax xir gu ëpp ak bëgg lekk ndax ñooy ndeyu safaan yépp. Sëriñ Tuba neena saa yoo déggee ku la mag di sàkku dara na nga farlu ci defal ko la muy sàkku. Sëriñ Tuba neena bu kenn ñëw ci yow di sàkku loo ko mën a defal nga bañ ko koo defal. Sëriñ Tuba neena bul werenteeg nit ba wax ko dangay fen wala li nga wax du dëgg wala yeneen wax yu ñàkk kersa. Sëriñ Tuba neena saa yooy wax ak nit ba mu wax loo xamul nga nangu waxam te bañ koo weddi loolu mooy mandute. Sëriñ Tuba neena kersa mooy mbokkum diine ndax fépp fu kersa jeex diine it dafay jeex. Sëriñ Tuba neena saa soo dajeeg sa mbokkum jullit nuyu ko ci anam gu rafet, su la njëkkee nuyu fay ko ci fayin wu rafet. Sëriñ Tuba neena saa yooy waaja dugg ci kër wala nég boo moomul na nga yëglu ba ñu jox la ndigal ngay soog a dugg. Sëriñ Tuba neena bul dugg mukk ci néegu jàmbur di sànn say bët fu nekk ndax mën nga faa gis lu nu doon sutural te bañ kenn gis ko. Sëriñ Tuba neena sooy wut xarit na nga moytu ku amul xel, ku iñaan wala ku topp ba kanam. Sëriñ Tuba neena képp ku bëgg am tawfeexu àdduna ak àllaaxira na moytu tayeel ak bàyyandiku. Sëriñ Tuba neena xamal ne ci coono bu bari ak farlu ngay jaar ba mën a am tedd nga ak raw sak maas. Sëriñ Tuba neena saa su nit ku soxla sàkkoo dara ci yow na nga farlu ci jox ko li muy sàkku soo ko mënee. Sëriñ Tuba neena bul nay mukk ci alali àdduna ci ngay dem bàyyi fi ngir loolu dalay yóbbe gàcce ëllëg. Sëriñ Tuba neena nit ku nay day sori yàlla, nit ñi bañ ko te noonu lay soree àjjana te jege safara. Sëriñ Tuba neena na nga doon nit ku tabe te bañ a nay ci alali àdduna ji nga xam ne faw nga dem bàyyi ko fi. Sëriñ Tuba neena bul naqarlu mukk gan gu la seet si te xamal ne yàgg-yàgg day dellu këram. Sëriñ Tuba neena bul toog mukk benn bés boo sàkkuwul xam-xam te loo xam na nga farlu ba jëf ko ci jëmmi yalla
0: serigne touba neena bul bok mukk ñi saggan di yeexa sakku xam xam ba yittey aduna dableen serigne touba neena
1: bul saggane mukk sakku xam xam ndax yittey aduna yi duñu jeex te dañuy genné nit ci yoonu ñub
0: serigne touba neena bul saggane mukk sakku xam xam ndax dé da fay bété
1: te li ëpp day fekk nit ci yitté aduna
0: serigne touba neena sa yo nekké ak sab serigne dé ko warmal te baña topando niti jamono ji
1: serigne touba neena xarit deug moy ki nga xamné sa su tiss dalé ci sa kaw mu taxaw tém ci jappalé la
0: serigne touba neena na nga noppi sa yo xamul lo wara tontu
1: ndax amna wax yo xamné noppi rek kay sen tontu
0: serigne touba neena sa yu nit jorto ci yow lo deful ngir ñak la xam bul wérante ak mom té del saxo noppi
1: serigne touba neena ben waykat neena leg leg ma rombu nit muy wax ci man lu ñaaw suko defé ma baña am soxla ci la muy wax té wi sama yoon
0: serigne touba neena ki yees ci nit ñi moy ki delo saga ku ko saga
1: serigne touba neena kep ku wormal nit ñi dinañ ko wormal kep ku tegul fenn nit ñi kenn du ko tek fenn
0: serigne touba neena na ngeen deggu ndax yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam neena ma ngi leen di denk deggu ndax deggo leen di yobbu ci ak mbax te mbaxa leen di yobbu aljana
1: serigne touba neena del wax ak ñepp ci dal ak jamm niko nit ñu bax ñi te ragne di defé
0: serigne touba neena kip choono ak farlu nga mëna jaar ba def lu am solo kon kep ku bëgg laq daraaje yu kawé na jaay ay nelawam jënde ko jaamu yalla
1: serigne touba neena del téru gan ki mbékté té ubbil ko sa kanam ndax ubbil gan sa kanam mo gëna neex ci mom teranga bu mu mëna doon
0: serigne touba neena ni ndox di nandalé suuf la xam xam di dundalé xol
1: serigne touba neena bul gawa tay ci li ngay sakku ndax yagga jaar dana tax boom mana dag pindup ten
0: serigne touba neena kep ku farlu te am pastef man na ag ci daraaje ju nek man na am lu nek
1: serigne touba neena waref la ci julit bu nek mu boole jaamu yalla niko fiqh diglé ak di setal xolam niko tasawuf diglé
0: serigne touba neena xam xam mo fété kaw jëf ndax jëf du bax ñu fek téggul ci xam xam waye nak xam xam bala am jëriñ borom da koy jëfé
1: serigne touba neena wër di yépp mëna aggalé jambi ci yalla kon bu ci diinga ben bu ci xé ben
0: serigne touba neena soufi yu dëgg moy borom xam xam buy jëfé xam xamam
1: té bañ di moy yalla ci dara té lepp jëm yalla rek tax
0: serigne touba neena jihad digënti jihad yi moy fexé ba sa xel du jëm ci leneen lu neexul yalla
1: serigne touba neena kuy sakku mbir te farlu ca dana ko am kuy feug buntu te baña tay dana ñu ko
0: serigne touba neena
1: ku xexul ak banexu bakkanam du mëna am ngeureumal boromam
0: serigne touba neena ludul deug day nax say
1: serigne touba neena deug rek kay muju ndax ludul deug lu mu siiw siiw ak lu mu kawé kawé day muju daanu ci suuf
2: dans la touba monde as dans la touba monde as dans la touba monde

immunité boobu nag ay anam yu bare bare la. la ci jiitu mooy sa digganteeg sa bopp, da nga war a dimbali sa bopp. loolu la islam njëkk a jàpp. nan ngay dimbali sa bopp? mooy defal sa bopp, yar sa bopp, sellal sa xol ba doo ci yéene aw ay benn jullit. loolu foofu la tàmbalee, loolu foofu la takaful tàmbalee. suñu borom da wax ne dafa wax ci alquran ne wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad xaaba man dassaha. suñu borom da la bindal, defal la jëmm, defal la bakkan, mooy sa ruu gi ne ci sa biir rek nga mën a jaar ci yoonu mbon, mën a jaar ci yoonu baax. suñu borom nag ne digal naa la, xamal la itam ne ki gën a baax, ki gën a texe mooy ki nga xam ne sellal na boppam, defar xolam ba mu jot. loolu ñuy wax tëskiya. kon foofu la takaful ak dimbalandi, foofu la tàmbalee, mooy nga dimbali sa bopp. dooyam ci defar xol googu rek, waaye da ngaa war a dimbali sa bopp ci fexe ba am wér gu yaram. lépp luy yàq sa wér gu yaram, lépp luy yàq sa yaram wala mu lay lor, lor benn cër ci yow nga moytu ko. loolu l'islam da ko digle. loolu kon mooy wetu adduna gi. nga fexe ba mën a liggéey li nga aajowoo, lépp sa jëmm aajowoo ko nga di ko defal sa bopp. lu foofu la dimbalante tàmbale, nga dimbali sa bopp. wabtaghi fi ma ataaka allahu daara al axira wala tansa nasibaka min addunia wa axsin kama axsana allahu ilayk wala tabghi al fasada fi l ard. moo tax ci lislaam dafa xaram nga rey sa bopp, xaru dafa xaram. ndax moo moo jëmm ji, jëmm ji yàllaa ko moom. sa ñëw cee soppandiku, sa ñëw jekkee kenn damay dagg sama loxo bi wala damay dagg sama tànk bi wala damay rey sama bopp, loolu ab julli sañu ko. suñu borom dafa wax ci alquran ne wala taqtulu anfusakum inna allaha kaana bikum rahima. rasul lay tëkkoo ci wax ne képp koo xam ni jël na ngànnaay wala dara rek gaañ ci boppam wala sax mu rey boppam, kookee faw sawara la jëm, kenn mënu ko te taxa dugg àjjana. man qatala nafsahu bi xadidatin fa xadidatuhu fi yadihi yatawajjahu biha yatawajja'u biha fi batnihi fi naari jahannama xaalidan muxalladan fiha. te moom bu duggee sawara duudu fa génn. xam ngeen ne am na ñoo xam ne bu ñu duggee sawara dañuy génn dem àjjana. jullit ñi mboolem jullit ñëpp rek ku ci dugg sawara da nga mas a génn dem àjjana. sawara fuutukaay la rek ci jullit ñi. jullit boo xam ni deful lu baax, tuppul suñ borom, nekkul ci li yàlla gërëm di tooñ, di jël xàqi nit ñi, faw yàlla dina ko fayanteeg moom. am na ñoo xam ne fii ci adduna lañ koy fayanteeg ñoom, mooy teg leen ay wéradi ak ay coona ak ay musiba yoo xam ni dana dindi, dana leen setal. buñ setut nag, buñ duggee ci bàmmeel, foofu lañ leen di fóote. bu bàmmeel bi mënta setal sa mbir nag, faw nga jaar sawara. moo loolu moo indi ràmm. am na ñoo xam ne ñu dem ba sawara am ay gars yoo xam ni dañuy taxaw fa kanam suñ borom ne leen sama waajee nag dama bëgg nga xaddi nga tin ma ci. loolu mooy ràmm. suñ borom ne leen mën ngeen a jàpp seen loxo ñu dem àjjana. waaye nag kii nga xam ne dafa rey boppam, kooku rasul lay dafa wax ne kooku dara mënu ko tee dugg sawara, te bu fa duggee du génn. xaalidan muxalladan fiha, dafay béel ba dafay sax. moo tax ci lislaam xaru xaram, lépp lu yàq sa wér gu yaram sax dafa xaram, lu yàq sa xel. moo tax loolu muy indi ñu xaraamal mboolem luy xeetu dorog ak yàmba ak xeeti yooyu ñuy tux nga xam ne yàq jëmmi xeli doom xelum doomu aadama wala mu yàq alal doomu aadama sax, lu mel ne tux. yépp boo gisee ñu xaramal ko loolu la. suñu borom dafa wax ci alquran ne ya ayuha alladina amanu innama alxamru walmaysiru walansaabu walazlaamu rajisum min amali cheytan fajtanibuhu laallakum tuflixun. innama yuridu cheytanu an yuqia baynakum alcadawata walbagdaa fi alxamri walmaysir waaye suddakum an dicrillah. mboolem xeeti ñolli yi moo xam sàngara la wala yeneen yi ñuy tux, yooyu yépp nga xam ne day yàq xel wala mu yàq alal, yooyu dañ ko xaraamal ci lislaam. loolu lépp nag dañ ci jublu nit ki.